ngala mo madinazi kwebezile modedele badibani yajelela bhala magala mbongo bongo ngamanga wena imigogo delu yabana bani 2G